0: March 8, 1979, tape number 78-3.
1: Wan ko dati siwulang ko, kailan mo sa katak ko. Ito mo daw, siwula ko dito ko. Muna, tamito. At ang ba, at tayta tamang dito at nagtatao. Bawa nang nalukod ko, lulok mo daw mo. Tumana ko, eh, ako siya nakupaw ko na lang. Kaya kanda ka lang tumala ko nung hanang ako. Di mo daw mo, alam ko pa ako, hindi ko tutulutin mo dyan. Ito, amat ko lulok. Thank you.

Tauku nulis kelirik tong katong nakani angautam. Umay waktu tsin ya kasong nga katong nakani itulo ko tos kumalo ko kasi mawas katuman ang nakakakso ko. Sabi ko sanis, walang bigaw si ninon sa atin ng nabum akuli nun silo ko, igalo ko. Imukuso ang asikot, ang akabit, nunulagalokit. Nono lalu wangas kutili cawi sana yang tamal ke nat ibakas suku. Tuan naga yak sana tam tuan naga ma yak sana nata kenaku. Kita umik ku kan angas kutili nono lalu ku cawi sana ibakas suku tau nono lalu tuan naga yak nau. Kita wanehok tuan angas ko na ang ukto sabi sa mga iba kaya kumok niya. Nas kaksaw na ko. Tawas tam. Angas ko suwak ko manan nalilis ka pa. Taw kumayukso na ko kaya ina taw. Pinakasakal ko kasi. Tawaso. Kaya. Sabi sa kaim na ibakas kyo ko. Unulang loko to, pisiin nilo ko to na nga. So, lakang nakitak ng tawa, maangas ko akaw lun. Angas ko kanoof ka nan. Tawa si mo mong doon na kailaw na kayigin mo. Doon na kailaw na tak sa mekanakstok. At akipik na sabi kan. Ispaksis kapagan, wajot kukuna kutukso. Lutan tawa, itaki piyami. Imunato na, lukas piyak. Umuyo akang bisiin iluni. Tawasito na ang asukok bisiin ilu ko, nakatun na kakani. Kiyimaw, kiyimaw, wanwanis. Kaya sun tawa, ilang nukasisu kutukso. Kapinilo ko. Tawaso umakot nakatsyukin ng uksume. Taw nakatsyunga mo so nalukata sinilo to. Nalukata mo to kayim kaya koro natakamon kangatskak taksakso ko. Nakatsyukin ng awate man si Bikulo ko na nakapon ipusalo ko. Pusin nilaw ko ito nukaspek tao na ito nakakas kuku. Tanlo ko ito kasubang lang naik mo. Ito siya ko so kaya kung anak so tin kulli kong tigulo ko naik mo kasubang kasanukun. Talikan naman kulli kong tigulo ko. Akatit ko kaman.

0: 那从感染是感染，没事呢，就带嘛接。那路可大路，等我们干了吧，嗯，那么，嘛，昨天，那个昨天这个我那个也给打了，好多给没来，打打嘛干了呢。那路现在路等收着，打嘛不打了路么？你们那到那地上啊，我们打那个好。Ima kapi bilo ni galak cak lak tak aku. Maku kruang kut kaim siku kat makawu ya mi tang vagalu. Kisya kuman tu makakuf kena ni mini pecah galak tun tu ayok. Tama galak cik ni galak kau galuku. Kayu gemu si sama bet. Makam kayu kita ni tak ngamuk. Ingalakan Walang nakamun. Tarik talaga nam tungin nun ang utsakam nun nun mayok siniluko. Si siniluko tanukak tao na. Payukas katko agaluman hanga tango na kunagi. Payukas siyakak kitakta wuma ang utsakamun pisks. Sunak. Di kagalut ng hutam sampay uktat kanat ako ni makalun ka balak ko ng tungok. Ako ya kalun sa iwiksak sa ko kisa. Sunak ko nakangitay. Matukam mukis kaktay. Kanat ako imang kisok tigas ko ya bagaan ng akagan ko bagaan ng amasan. Akal lagi aku tak tahu nak. Tamu payu payu hutat. Karena tak ima kalau ni cik tak imkan cik tak tahu kerana ni. Kita yang tinggal ni imkan. Tuta akan kasau lu tu. Nutan ini mungkin tamu tukan tu je. Nutan lo kasau kita aku nak lo kasih ni lo kita. Kasar lo ke. Jauh yang kau ni supaya kau keluar ni kau agak lo ni kian kian ni keluar ni. Tawa itu wakil tanda kau kiman tahun. Tawa itu di kau ni di sini lo ku tahun apa kau lo ni. Maksud yak ni lo ni wanita. Kau sendiri lo ko makcakte sendiri lo ko nasi tapi tahu maksudkan maksiat sendiri lo ko. Kita wasan kita ikan kayu makanan biak nak turun cibunan. Kau kecakap pun aku. Kita kalau ni tu yang sendiri lo maksudkan tahu. Rina ni ang kaya buwa kiyak humin ng antong sinilo ko. Pikakalo ni apakulo ni tao yan ito kilo. Tuwa mo sa momo ni trolo ko ay siyokalo ni slaga kalo ko. Ibaakot mong atokulo ni.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: 다왔다 수구염 다시 뚫고 닦고 올래 먹어는 울어버도 늑단 웃기 암치 깨알몸아 보고 남치 다시만 웃고 물론 나갔대 안옥수 확적 입박적 오나고 전화하고 마탈로니 다시만 웃고 물론 똑같은 의미에 깍 Tunaako ka mayo ko sa kawali ka. Kaya nga kanta ko kami. Makakal ng nautan to bakna ko ay wakot may kunma ako. Imkukukta ko kingon na kaki. Ilautak ang yaklok to. Ilautak sa kakano. Imumta mangas kum. Piskas ko kano. Tasuzit kabiksuk. Zakarin ang ayok kaktaw ko. Zakarin ito as pakakalok to kay inakakutin pichak takot siya ito ni kayaksan ko kusiklo ko. Samilin at kichak nilo ko. Tawain man na Tawani iman pam samani tan tanu ko ka pagulo nito. Wat nu ko nu man ang kani. Akuman na galat kapusta ka ng nukto ko. Ani kita mo. Imo apagulo nito si nina ko tungkto ko. Akma tuko ko kapit. Ano kikigot din na kakasawin ko may tut makakala ka kakawad ka alam ko. Tawayon mo man ang ating kasakot ko ang kahit ako kulutok. Makot ko kay ilay sa tut nangalakso ko lang kung ating tiya ka mo ilaka ka mo ito. Ilay sa kutok ang kinakilakil ko na upin na ako at
1: Hawaii, what do you think?

0: Lucy Tuluk, September 10, 1991.
1: Kau, kan kerja kan ni suka kan mesti kerja kelak. Ni tahu ni kan mesti kerja kula. Tukin kailan ka ma. Nasun kailan mo nang awakan. Nasun ispang samat nang ka nasun na kailan mo kut. Wang kut mo nasun na kitul kakot. Ukut. Tung na kalakit. Nuli ka kalakit. Ayagan ni ka ako. Kanyamang tsao natuk. Tawas daw tiyong ina na kamakani kanyang nakit kay kanyang lautak. E kanyang nga makas daw no na kili lautak. Tawag kong tamani e kanyang vail mo ta. Kanakots ng katulkulo ta. Arof kakapagan na ta. Tiyong naksakak kamo. Tiyong naksakak sa ita. Anam ta. Ato kakaloko bilko sa inilot. Ila ko kalakit tao ko nulik kalakit ang ito kay kong gamal kay kong. Kung nakalakit ako sa tiyak sa inilot. Tao ko ang ayok at ang ayak ang kalukit. Tao ko kantao. So, lotong ayak na yung mga ilak ko lotong. Kanetik si Voxet ng ayak loki ang lesa ka loki wang kuta anam ta ang lesa skait kut saita ao loksota tawa at intaw pisa kaya kasakisi ito tawa wang kuta spangam ta nasuk na ko ang ayok ang kalakabot, anang kalakabot, ang asad ang kalakabot. Ang ayok ang ta, anam ta, sa sakwakit, tumika kang tagi, nasubok na. Malis to akalaw ki, anabot,

Loco. Tengo que nacer en el como un pizza carta que nani tango va a tocone. O un chero lone. No na que les llega nani. Al leayo lone. Anga se lo tocone. Nasot ni tu pizio mau. No tano me yo gani tauna. Amangal melone chale. Wetao kaolone. Tao kan sala sil kham pi ko ni me kan lang ko ni mga na ko o mga wak ko ni suno na an kay kulo ni kan as tay me la me nun sam me le ni kan mo sik sik lo ko wang ko ta me kitlim ni ni taka khas ko kitlim kitlim ni o ni mga kitlim ni abot ma ajal pi ko Ispang yung asit ni Chanong Pisco kung tao ni makakasaw na ko. Tawaan ki tawa ni sa akas na kutugot. Ayaw ko kumigil lang og ang atukoy nga kami ito. Ayaw ko yung akapaw nga kami. Anakot nga kami ito. Ayaw ko kulakas ka. Kumigil lang og gusto ko ni Pisco ng kakunong alo ni O nga makilo ni Pichi Kok. Salis talag ito ko nga kami. At ako kami. Makhlog ako kami. Tsao nga kami. Ang ayaw ko ako kami. Salis ko ulak tingo nga kami. Ang ayaw ulak tingo nga kami. Salis tingo nga kami ng tamas ko ita. Tao dun may galang ako dun. O nga ako ni... Oni menau na ni nona na kayuk siko. May kalang ako no mayuk ka ayuk klo ni. Salis may kalang om. O mayuk ka ang laka at ito na ayuk klo ni. Tama ako to mayuk ka klo ki. Pilo mata. Iti kuat ni chikchat. Asan na klo to kita ka mong. Nasulot ng ito may mumilali kakao na ni. Pigo ni. Nasulog no tan stang khlogi ayok lu ni chal taman tki tak ila le ko ni chebun kacha ko ni onga lo ni no nan ka yok che ko chak na ni kwat na ko nan ko yan kacha khlo tamas kum ta ya ga kam ta kangas no nan ila le khu kha kam ta Nasun na kikhlo tata mas kuitas na unat nasun na kikhanag. Pitukot. Tawagin tayong pizza kung nani kinahay manat kitak. Wasas tatkis kung kasang akam. Ilalin kaskat ni. Ungot si tatsi ko kaspis si ganani chok. Sibon kasaktas ko ni nasu ko ni naslo amigigataw ko sibonan ni. Kan juil nga kamang juhutun ayal kaya ni tamas ko mga nuna makaya ng juhuta maayak pagaya ka ako sa kutam ayok lo ni tasa nga kamang jibon kasakatil ko nga nuna kili nga itut tako kan jibon kasakatang kako nga kan juil nga kamang asili chaklut ng chakin kataw juk tamas ko ni Sumutsuot maani tingo matut kan ko na itong naklo ko pigo muda. Kan ko na ang lakaya. Asin lakaya ko. Ilo mong tawa kan kakamitok. Sa tayo to ka umayo waklo ko tayo to ka. Salwang ko ta kan kasiwa kamta. Asanong. Umayo waklo ko tao na tatsat tao na. May kalangin akatong layo ko. May kalang oksali. Kan kakami, kum kakami, pin kakcha kakami. Sa taknakaknakaw na nutta nung alo ni nuna kilito. Sa liwad ng wangkuta, alakakwatos ko kay kuti. Kaniyang kumta, nunus ko kinago. Angas kan kato ko, tos ko kinago. Angas sa mong nakalagsigan ng autos ko kinago. Tawag kan ko suko, kakaw suko.

Umuyo wakhabotsak nangan kaho loko kanak loko pito ni taana to ikhneak nalwe kalhoko ni Umuyo wakhabotsi khuwatan Ulukaya yukaya kakakalo ni aling kakakalo ni lo pinrisko ni Ili umuyo wakhabotsak si khusanga kanrita nga chalipik ili Tawad ni pinrisko Takaksaun ako, kakaulo ko. Kanakto ko at kasal ng amit ni, kaya kayo wak may kalangok lo. Umayo ka anak, kayo ko mga imang ko ni. Sa kikitse klinik, kainutil ka man tagilo ni. Tawag ka na ako galo ni pigo ni. Taganik yun na ni, alayo sa klinik. Ongutse na ni, naklinak lo ni. Tama na nakaklo ko. Ang kuta, tama ko siyo ulam tapos sa kaya kasakit ka na ko yung lakit. May kakilwa ka po daw ka na mo si kaklo ito na kasakla ka po. Dawa ay daw man na kasakalo tingtawad ng skola nga ka mo. Skola ka ka mo. Ang kutsiyo kakilwa ka ito skola ka tingkanong kuya na klo ito. Sali ay kulukuli sa kasiwa ka mga matung samtungin nga sila ka mga sali ko yan klut nga sili na klut. Tawumayo wa kuluki dito ni katugod bisko tul kahit kut kukunta ko ka mga kunagayo ko kasami kong sumila na ilagan kailang kami ito nalo na kung tayo may kayo kasuka. Aga ayaw ko kalogi pito ni. Tawag, ilag ko kaya kakaman na ang alisak. Sa mga kamang kasa ko kamang ilag na sojo na kaya kang kamang ilag na sojo itik. Ilag ko kalakit. Aya ko siyo mautawad sa ito kalogo. Ang ayaw ka ba ng ikayo na kalogo. Akkaqsaqa tuutammaani aasillaruamang imkutaangaajuqaabut uangkuta chaamangataim aangutnu piisiunat pitsiatunaaruutnu piisiunat uqqamatu ahtaqan tuungunaqluutungallumasnu tuukkaaqqorluutun chaajaaqatkiitaqaatatugu piaqqluut Tawad-tawa, hindi nito, wanik ka na kamsi kakasulong ama. Pingos ka na wato kakalo ko, makaya ko itong kakalo. Maaniyo ko nung ano na matiwang ko itong dot kakalo ka matiwang. Magawa nung ikanin. Ang ayo ka makinang lecha ko nalakayan ng kuya na kakalo itong asakalo niya. Sumsa iti huwag ko ta nasul kaya ko doon na ako nasulo ta. Angas ka ko nasulo ta. At ako kung kingon kaputo na doon ako kaputo nasulo na. Pitsa ka kapit ka natalo. Tsuk sa tukula ka tulukay. Maas pagamas ka ilan. Tama na umayawa kakakluk. Iso namit nung doot kamit nung kanakot kakakluk pito niya buti. Tawasis ko maluk chum kaya imam chun ni tingo madyuita. Tsanga kami kay pakalo kami umuyo wakalo tanga kami ting kangaita lakako kangaita sil ngam tunginun na sin kalino. Tawakam tawasil ngam tunginun tingo maulok peto ilok sinakatutlo. Tsanga nga sil kanang pekakakam. Tama akong tao, maliwaklog tama akot. Pinaksaklo ta, tsalana ni ayoklo ding. Noon na makaya nga ni Tsoktaman, kakitsa kami at tao, tsiyokulo ta. Kini ko yung gawa ka nang gawa ang hod ng kukula. Ang hod ko tukalaki ka nga sa ang hod ng gawa ka nang ayok nga ito ko. Ayaw ko na rito ko sumutamal ko may kaya nga ni Nonam.

Kali ka awak siput yak singa tenuna lewut kisu kita ngakam kita yak cak naga yak kisu kita ngakutak kita. Matumai cawam jaliaga. Imutin man na yak ila kami ng kauci walre tu na yuko. Nuna nyalung mong imay lami. Nuna nyuk sa ina mong tawo may mang kta may wane kuyo ngas kumnasin. Tamai tamana ayog nga matum maayuang kuta tamatum kingwa kena ayog luta. Ila kutmung ayog niska kuta mtkinritum taum at tatum ta umani nanganagam tayimat pinrisum. Mannamai ila liu chak nunalugut kinrilingami kila kuchak. Paichu tiksuku nunanun tamaskuitum. Ayog naksuko tawat usaktaot ng sukot. Sa pinritfuk na tatmahay takhay kusuni yabut chukasim tatak-tatsyatin. Salimakot king ulam tamahay tangkasuta. Saligilgaw chiksuko takfuk na ko. Wat na ilat makot ukro malgit man na singwakot kat asilong. Singwa kot kun ritok, tawa muna ay pa kasaktak. Tawa mtaw na asilo mong singwa kot ng kakaw. Yugatok angun ako naksutigusutok. Tawa muna supiktak. Yugatok aktuyingaf knatig ako nakangangso. Tawa muna nangyayo natukulog ko. Salima kun kumugayu lagat kusun ato koyak chamimay. Chak saksu chali chigun nogul lagani nunani ring naksuku tamana chaliak suku chaliak nak saksu. Watn chali unata kof knani. Ma kina watmung naksunamung kan kalagatang kakami. Akkasu umuywak chikumusuku. Chikumuchak suku. Tao na sali tawat ng chisak na kakaw sinilo ni wanganun tama na tutmak sa inan. Chisak na kakaw lo ni tawat ng naksunga kami naksunamang kanakanakanagayakon rin sinilo ni. Magayak siyo kalagay umuyuga sikum sa kakaw sinyo pinriting na kami. Tawat tama na takingak sita katawat ng sali ayok sinis katamatum. Maay magutikin niya po tanggalikto ko matukun ilali ko siya ka mong samang awati ilali ko mong pitay ko mong nunalagot ko na kailangan ko matikin nunalagot ko na kaya na ayok suki man na kuyok suta yukakayakak atutukfut. Alay taksay nakakaw luku awawat tayima chattay ko tingkong tasuwang ko ta. Tamay matum katum chaoyam ayokot siya awaay ayokot siya kapya katum kanrut kaka. Alay roman riks khani chali nasufkna kumakot may gilagat kutma. Ilali kutay tukut nunakat nunaksik ngam tiki yaksik simut ni tamatum nasin. Yugamang pitay khani tamman. Tawa iksufkin ni kanrutam si ila lirutay tsakuta man na chaoya alin kikbalgan. Alagan tawa may imutin nun alagot kilagatin yaksiyutin kumita yaksawut kitaon kasanun ayangon.